0: kaba no batia ya somo gese banion kaba tetia ta somo benen gira pro miro bisio miwe ka son swa daki sa min na sabosia beka kino be ma kaba do ma sa ma kana ma gisom atrata tonte to bawre pro dorami sa doa san na yeli bani ka so e bawre ma pro waro to nun no ma di win no ma do yen swa so no sian get tempo sete mini chega sa be sen somo do doka miro bisio sa e swa mi yan tenda yan kwa kaba no batia ka ne kemen wakuru chega sa be sen bulun 5 kilo 5 kilo soko na na soko kaba no batia ka ne kemen wero ka no bo yananda yan so soko na na sobe tempo si akpaye nsoro mo se sa yan katrimo ko ba no batia ka ne kame wakura no ni ye masa da baro ka para no ka ba to no pa ma be ni no sia de mine giro ko ba no batia ka ne kame wuro ka no yega sa be sem bolun sa kiro soko na na so en ko bun wuro ko yan te da yan ko ko ba no ba yiro ka ne kame wakuru de de ko wakura no bude yega sa ma para ro ka da baro ba ka turin pa ma be ni no sia ko ba no ba yiro ka ne kame wuro ka no wi faro ko mire ko ma be da baro mena sia ka mare yen biru yan te da yan ko so hon biragia yega ma san ko batia yega san so hon da barba so ma na so be ni no se awa miro biso mi a so nga be sen so adomi pere pere ma so buteni na ga be do nya mi amon ya net to na do to gumi san da wi faro ko mere on biere mi ba do ma san so na sa be do nya mi ma ga atrata ta ka ditura san so na sa be do nya mi faro ko mere na sa kuna
1: da vi ni ko no
0: rafia
1: ba ga si o
0: oh
1: ba ba ka pura ngi mu pura ngi ma wo ra ro na ma ga ituba to nya yo gandi
0: o gura gura ya dari me gura ya dira
1: o a alega wo
0: to ya
1: to ana ya le wera mo
0: ya wa hana ge so yuma gura enti
1: mera
0: to ma watu
2: na
0: na zakuna
2: alafia
0: na nyino
2: ba haga se
0: o
2: o ba haga tata
0: o nikodem ana wasiero
3: wasiera ganda
0: to ya wa
3: na ma benge
0: to sa gusa wasiera mo alasa moraje mi sisi kazwa da obi obe ba maso ma sini bangira agia iga besa no no mo toto gumi ba mane so go siro david tamuzime so go gina do sa so ade ki su piko mi ro bisi ko se na ko gura ma

0: Stasera mi ravvisivo. Io la sono con. Koba, no batia canne, come on the bayou. Yes, so one no sanga tempo set in Mindy, to Yakasama, Besambulum, Fagi, so called Gison Boutini, Sanka Besanso, my dog, so Ayakasan, to Nicodem, na laga kuro. Don't want ten crop more, and crop more, get where you run the. To Bakrobe Bakun no cinema. Draw sabu, de Krobia Basame, Krobia Batari. De ma minyan ka sana po ben yino yarang bisi mo abe mi beragya de mi no
1: ta David na no ange ya man bikia ne wa so ga ne tu so a drum india ga ha dalire
0: mo na ga giro me
1: ban so de mi kula be wiya wiya ga benna wiya ga be yi wiya ma nye mara go ko no ti aga nga wa wi nye no an fo de ke ai fo de to no bi mo ba bi ba no hinamo nya nye mo hunga ga be shogu Miyaye mo honga gabe geko. Kulabe miyaye gabe na. No tiyaga wa abe shogo ba gabe geko. Miyaye mo honga ka be yiro kulabe kiya yesu na ba wa wanye no. Ago de ton turon kinu go turon kinu kira. Ade yiga ko ekbulo kana sa no tisanu. Ka de ma benti no tiyago wa yebo mako san na boko.
0: David on a head no baba to no ange baba bibi abe na arabe pe abe kien de me kan kanne you go hear cook ton kurabe ambe kien de na na ne me hon
1: back no wo mo ye no e ga de ko oh ago na abe ko sanu abe ko sanu
0: abo ko ago
1: abo ko ago bure
0: mama
2: na
0: ano ye ni ko dem kiro an kurabo ye yin no pa mi yan ka san po no sin an sera yo ko wa to bira mi kia kuraba balance abule de droit d'aller
2: Amera yenga ikadabi ama swayiru so kunpe yenga yanwa yana san kurabenti domi maga ne se go nyina ba me aka no no ti aki
0: ba ga smi ami aka suru mo
2: wi samu ya kwa wure isine na ba ye kan ga itura ko ye gwasi yawa ka de ma ba do ma wi sanu wi era mo ngwi ye se ka kuma wi ko gbu nu nuka gbu do nu ganu kwa angelwa kwa gbu sanu se ya kanu wane be we ma se wa ye yiru se ya san ga ya ra ma wa duwa bu minti de me ana bikia kan gwe ne un de ko be kian gon ti wi gon we so pe ngi ya kan ne mama mama ka de de ma un turo kin ye ni so o ma turo kin ye ni so mena wi ko ma run dia ka we no o ko son si me na wane kin wi ye ni so na ma wane kin wi ye ni so mena zamin duye nye win goro ka wene a unka be nene meso nye be koko ka san tia ye ko be ko a ka san tia kan kun san bu ne woni na kuro guro go na ma win gari mo ya ye ko ko kuro kuro pi wa ko na ka wese ane ye ko ko kuro yo wa ma kuro kuro pi wa ko we kuro guro guro si wi o ko gbi o su pi wo ko su wa mi ni ara ga ka tori ara ganu wa ma gbenu ana kuro pi wo e An kanu wa gbanu ana kura pi won si wuni so wa boni ko mari to mindi yenti kan wa mi karam wa haram
0: fa ko mere ah Nicodem gire no Nicodem gire so une to
3: wi

wisuno suru kere kpokon suno basira kawi siru yirma ka kisi yirma joban taka mbwe warundi mbere bad maradio no sinamini bugabe toybu sera bene no ga wana hasari behe kirwa ibaka bwe suno toko serin gani seriru da bweyo saben sorun daru kaben weru beba temugo dodo ga kwa kadia gonu kadia yemu beka gwe kika kirusonsi beba dumaru ka kirusonsi kuro babe tobora basera genge mpaika ure tondro tonkro tobe dubu wesia bagona be biru kiri bwe suno toko seri basira kawen sina soko be kuro yema be kuro goy be kuro kono ge misego gen gira ben gbere kem ba meru alaji gorado musa kawen bon abu kuro babe tobora gusono dubu wesia kwa gusono somon biru nyura baba sinambe beba na wuka gen gen sigun dimi kuro kanya sa banya sa gibu so ya yo so pe gi ko be tora ba sera gen gen bega temra bu ben na so sera bega de man kiru mbaraka ko kaben gori be kuro kayima be kuro bango su nye sina bwese bwese be kuro be tora ba sera gen gen inga me wa sina gono ko ko si gamian komise sa yim ba ku si ba kuro be so sera gen gen bega sina sinru kiru oda be kuro kuro bega konpo bega kiru inga me wa sina gono ko ko si wi yonguro bwe kamere sogu kaben besi be

0: kuro peba baba tora basira ga ben kuro kuro be ga konpin o bo he ninu ami kuro be yo be ba kyo ma ga ye da ka be da ka en kore kuro be ta mu do do ga ko kuro sa ka bu ta jaba jorubu jerma ba gambar ho ka gire ba tombu be kuro ba tora basira be ga due o bo se ga na kuro ga ni so ban kyo be ga ti ti atora go ra du go we he unya be ga de man kiro sero toro to ko sari sari ki ni gi bire go ko no bo ga mi be kuro be tora sa ga gen giran gira ka en sina dun wiru kuro be be fo won be be nduma o sera ton kro do ko be bogo be duairo be ga temra bo be ga woru mi mi agun ko re ma so be kuro u ka gen je sugundi kuro be ba na mi kuro be ga gai go ho we he unya sin ru peru gi wi ba sira serki pero gi a fo sero betete ba won so mo bu wa be ngogun su atore ka ma ho be ba na za aguta ndimi kuro be be tora ba sera be ga kiro ti a be kuro u ka gen je sugundi we be bo en sia ka gben gbara kan ten sia ba kuro sia be na mi kuro ka be ndege ba kuro ka konsei be kuro be tora ba sera gen gen ye baka bwe suno toko sarin gani sonriru da bwe o saben daru ka ben ndan kwa ben weru beba dumaru duke vera be wi suno suru ke poko suno basira ka wisiro yirima ka kisi yirima ge haban takan bwe woru ndi beba toro basira gogwe ne ban wi suka ba ne be gisa uge ni gan gya gumbe dore ka uge guma de dokira ye kana ba kwa be kuro be toro basira gen gen
1: Kimba chauffeur sa mari gurundi uyakpe maminindi uka faba kana tongebo bakura bekpe gia atene wondora iruka enda no katia ansuru noba nesi soenda tia ira uparakuda uwe ka keke ba wishwe katon ita duesia uye doke saki so ba bokwa ishwe iba ibokwa ba ibwen keke mwolo wareke ka mari gurumba miya shwe katon itaye ba bokwa keke mwolo mi saki so mi yawi konra di mune wi aswe katon ni wa adoba abe fabako yabe wi konra yi wa wotonge uba kura bikpe wi kimba sufe sa mari gurundi uya faba kaname shwe katon itaye waluminia wwenkara yabe warma sa wareke ka mari gurumba miya shwe katon ni nube warka to mune wi abe shwe katon ye doba yabe wana saki hoba boku wawo mune wi abe wa adoba abe fabako abe wi doba siya babe wi bisi o ka abe kne a be Damba yini sugu 01 97 62 39 75 ankme kabe pin wi kimba sufenti abe wi nosia mare guru

0: kora saka sani kinsi marundi piagani sa kurindi suno ya kubu sa sisi gurundi dafia kora wahab akbarakundi musa nasiru sa sere kalendi bagri usman sa sere kalendi isaka asuma sa kbeden alafia rundi sumaila danzerize sa nyinandi karim muhammed tebon urarundi seidu koto sa tumendi Dima Musa sa gesuban takandi Abdul vainqueur sa nyinandi Remi oru yaru Lafia Musa sa sikrondi Sadak sabiteru sa gbengbaka minindi Kawi Abdel Kader sa kokabo gandi
1: Bebane Boko goye kwasiya
0: Bebane
1: goye kwasiyo
0: bera Bamu yiru beba gemon buka goye Bude bu goye kwasiya biram
1: Biram go Yawa To aswa anem bera gegea Nemi ton tura na rawa wi mi one wi kon pa ma go yi kwasiya ma tonu tena baba ne a ngwe ne a tonu tena ka ga bi ni ya ne ngwe ne buda go yi kwasiya ofuku mi ndi gari baka ka ne akura wo mpi o kore ka ga mbaka kore mena bu gwa ko ku ye kasu o bu pasi mi we fuku fuku za mi ndi ben no ni a ba wi ye ka mo ka bi gwa bi mo ma bi wen wen to kama mo bu yi son bu ne baka bengia ngura no ga ko awo

de lawol golle to gonde gollirde lato wi'e nanantay natay to kambe lati be durobe ko potum jehobe joni fillo on wadana on halaji bawoji jokki joni yidde modum ma bo jokka den dan gondan hakkune modum to be don walle modum warano ma to tone warama no de pusaba jidum wigo ina ni tilal gollobe wonnobe don be don taw he jogo gole kanga chikanko biocha ni de haune be gadi heche kia ila wiyama gollide makko latinu gollide walore tampu be inani go hala gota kandum beno dawe biya to kwa bedum be jotto be dara to inum be gatata bedum to ganto jogade mudum gole to udu nono inum be gata to inum be darata nono be gatita be de wale nem to hala mudum heche kia be joda ke leo tubako yigone kolbali mako yisapwe jie tati indum nyani maunu do be dari no watta ko lato wi'e dum fu dum wadi e seyo be don kambo heba to jodake fu kadum to joga ko ngade ngole nokko kadum kambo no woni lindo en batanan debite be kambo debite fallo mun ton a wobbe kan jog idan joga ko gole yugan goddum bane be bi ni be gondu ande be le sude sappo he dido pelati non gollobe dey to debite do debite e golle do welnaani gollobe baga debite en fere gollobe gombo non dum kan boyi golla de biroji dum to la suide sappo mabbe he dido gondo itanuma amma be bi dey mabbe dum la se sappo e jinaro to latta ko kale en kanun de sarti wadi fu e wodi jawdi mudum to be bi kambe be godan wa sarti ko be kokete ande joni to wiama a wadi dubi didi do he kaden dara kaden gatuda irul kaden an witake dubi la se sapo seding a joga awu bebi la se sapo jena ma bebi don taw hala mudun non don ama be burhinaka ama kambe seding be goni mabbe dun gorta yasi gorta joni deidu sapo tato mabbe bi don kam be kikin dunu butu butu de mabbe be kikini bedo dey gollirde joni mawni ne to debiti en gollo be kikin bedo amma bi fu non fu to bedo bo wawam kalen kambo be gadana dum dabareji sedda no watta ko hebayi metta ka don kambo no woni dum bandirabe em baranam sire korakudo sire koraku ongani lady medem bene be gadi saa lamu sodi motaji gouvernement sodi motaji an led la soji tat fa he tat karu moko keso pul kambe bi hani kambe la tibe jangobe jangobe etudiant imme be don ani mawbe no tabi nokuje hani be do hana yi ya koyde to be jafu be nata motoko kanko non be jehita golle be jehe be ette be bitte kare be kore non be gonilio illa ke non dum wonino to dum accano ma joni be kodi motoko keso kombe bi be lilambe be hubutu be lilanko de ci hande sappo hedidi lead made him bargudo Universite manga goddin korako nga woni korako e bema motaji jetati kisipul etaka laaji majji kambe gaddana to be bi joni be lesi nokkuje to motaji din subaka to fini illa jande jeego wosoto ya itaka pelatibe e suka be jangobe yarabe ani universite nga wala ma fallo lawul bakatu to ton be jata be lesabe baudin to sarti futi kadem be itabe dum be jakade be bitado fawro mudum amala sweedi di kayo la sweedi jobata ko jaha ta waita bola sweedi di na la soji na do de le de nyalani wadi fu do non dum woniri amana kan kada ya hita kada ngon kada koyde ta wodi de do mada non non ka don min nan hidum do alla wadu wada sa en kenyan do jehim lady janani jeme FM

0: sana wey. Me wo wa beta numara. Me wo wa de oba beta girosike. Me wo wa de oba girosike mo sabi re. Me wo ba baro ba du bi mo. Me wo wa wa de o giroro. Me wo re nga be baro ka mo. Me wo ka ti o girobu. Me wo wi funa du sora o. Me wo beta da mo tan boro. Me wo wi fun wa ko no. Me wo sana do sana wey. Me wo ba ya mo sama ra.
1: Come on.